bije me show na me ntumi hu se keti paye ananka se yakka bebi ni mu ha ha odati masenti me ne how tusu gin na me tuwa na mo a me crowd even na wati a twen bi samua ze wika fi se press bi so for crown.